Gatut gaca parantos ayat di satengahing alas pringgan di gacala. Nyata bani maehan ipatih lodra pahati anu sasatna. Bani maling kemang cangkuh kuyaya kusumah.

0: daya-daya Gusti. Waladia balantam tamasadayana pabala taklir pinang hurang ngamuk anu ngaran nu
1: Sipanu Sakti Mandraguna
0: numawi haling.